0: 22 horas 30 minutos.
1: Nagtako kay liko kal uskut pal chire chandu likwang sa tikilal pot nakshaning kang inka tashkanap shpanungkil Proverbios 22:6 chiru lipo ay in Oktubre shkutang kilap liko kal barpi na kakes sa ischole ep liko kal ahum kamatan shpan ni mahwal Dios hanep hon kosop tesingkin na nashkeli kagwa wagana lipo disipalati nashkes sa ischole liko kal

va a sentir fort. Hatin shech okayes shibahom li profeta Joel. Salgui cholo tsari kwashash. Emshkat al rakal. Onda akshlomet shkodini akhre ruai. Laiti el min musiz tikwan rekinet shkodile mader. Epiralash ahot tekyo khami profeta. Ina krone sa kayo ti po takako kro chanchan ni kik na tohmahe na ulang shkay ni kutang di asal siw siw na laik tirako atin chan ni Diyos amatan si ko si lebe tinike japa japa shkaba di kakwa te kole sa di tul siyo ara Jerusalem takwa di kolbay po jesi bishma di kakwa ulis ko kaya lep si tira las kakola Israel ke kana

ek ang kiskong kilalik kapwa. Panan hoke! Matohal ulujang relik kapwa! O marak sinumedas kay! Lirahtar siya

Naktako kaya liko kal, uskut pal chire, chandu likwang sa tikilal, ut naksya ningkang inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ayin Oktubre, shkutang kilap liko kal, barki na kakaisa isholep. Eb liko kal, ahong kamatan, shpan ni mahkwal Dios haanep hon, kosop tisinkin na nashkeli kakwa. Huganak lipog disipalati, nashkeisa isholep, liko kal.